0: Asela pakuvukana kaMkhize siyozwa kena ke manje ukuthi itimela zona samba kanjani gcwabe sawona kulesino mama bekuleka samba kanjani itimela
1: ngibingelele singela ngibingelele nethimba lonke ekseni abaleli bohlela abageli beyitimela zethu zaprasa metro rail ekseni iyitimela zethu ke zihamba kanje ngale ekitterich zihamba kahle sihambele isikhathi epinetown zihamba kahle sihambele isikhathi mase kuthi ngale esouth pacific express nakhona awukho kusabike emzileni nakuzona iyitimela kubagibeleke basemlazi iyitimela zethu ukubambezeleka nje singabuye sikulindele uma ngabe umthamo weyitimela usuqale kuba mningi emzileni ngenxa yokuthi umzila munye osebenzayo phakathi kwaserinya kanye nasemlazi njengoba nje kusaneyingqinamba ekhona kulowa mzila siyacela nje abagibeli basibekezelele uma ngabe isitimela esiqhamuka ngaseThekwini silinda lapha eRinyane silinda isitimela esiqhamuka ngaphakathi emlazi kubagibeli baseCrossmo zihamba kahle sibambele isikhathi kubagibeli ke bakamashu zihamba kahle sibambele isikhathi Bricity isukele Dubs Road zihamba kahle sibambele isikhathi siyacela ke nabashayeli beyimoto uma ngabe bethatha imigwaqo le ebuye inqamule kulayini besitimela lezindawo ebi zongaba level crossing bagcine imithetho yama level crossing bafike bame nje eqhamama behlise umsindo wabo bavule amawindi mase beyaqalaza ngaphambi kokuba bawele benze isiqiniseko sokuthi kuphephile ukwela kwabo mase kucelwa ke abahlali ke ukuthi bayeke ukuhamba ngeenyawo lapha yakulayini yesitimela ngoba akuvumelekile lokho kungabafaka engcupheni ngoba lezi yitimela ezikhona njengamanje azuba ngumsindo njengalezi zakudala wawusizwa saqhamuka le kude kanti futhi uma ngabe kuwukuthi wena wazi ukuthi isitimela siqhamuka ngasenyakatho siya ngaseningizimu kwesinye isikhathi kuyaye kuphoqe ukuthi ngokusebenza uthole ukuthi isitimela sesiqhamuka ngakolunye uhlangothi lolu wena ongalindele ukuthi singaqhamuka ngakhona mase uthola usulimala siyacela nje bakuyeke lokhu akwenzeki la esifundazweni nisakazwini natali kuphela senzeka nje kuyenzeka nakwezinye iyifundazo siyacela nje bakuyeke mase kuba yiloku okushawa kweyitimela siyacela nje nako futhi bakuyeke ngoba kukulimaza ingqalasizinda nempahla kaloliwe ngale kwalokhu uma umgibeli efisa ukwazi kabanzi ngokuhamba kweyitimela siyacela nje afone number customer service ethi 031 813 0456 ikhona ke nenumber yokubika ngobelelesi okanye kulinyazwe ingqalasizinda kaloliwe yona ethi 031 813 0556 ngiseleli thuba ngibonga ithimba lonke lasekuseni abale bohlela abagibeli beyitimela zeTrans Metro Rail asibe nokuthi sihlangane engosini yeyitimela elandelayo nibe nosuku oluhle
0: usuku oluhle gcwabe siyabonga kakhulu uvukana kaMkhize mlaleli usuke kwazisa ukuthi iyitimela zisuke zihamba kanjani shakalolunye imzuzu lishayile ihora lesihlanu
2: uyabazi labantu abadla ibreakfast enqanqayo abapost toast nokota phe ngathi kuyisimanga bathi leyo yimpilo phake hawo kahleni bo emzansi sine sunbake izingcezu ezungqinzi ezintofontofo engathi usuku lomhlo ngisho nange

0: Sithu pekseni sina sakhulu ukuthi kasingasahla inkomeza umuntu bakithi kuphina kuphi la ukhona ke ngenkulu inhlonipho nothando nokuzithoba siyakubingelela sawbona vuka ekseni sisho kamnandi sithi vuka sekusile uvimthembu ujama kamnisi ungozi umvelase owavelinga endeni uvele bahleke intombi eqile ikhobozele phambi kwamasokazi ubhovodla masilathi uqobo lwakhe zungeza ukhalo lami ibhande lami ungifasa sekunjalo mroza wize mroza izi sawbona wentombo
1: lalela mfethu sivukile
0: sekusile
1: ningakuthi asambe mfana sibanqume
0: baba
1: singene mfana senze into zakhona ayike enye indlela futhi imzuzu yishumi nanye lishayeleke ihora lesithupha ekuseni nami ngikhona njengenxusa ngumeleke oshenge onqingelele kamnyamani sesikhona-ke mfethu siyayidudula le nto ngiyazi abanye abayey'ndaweni ey'ningi ey'hlukahi khona oyodoba khona odoba ubusuku bonke akatholanga lutho kodwa mnambe futhi uthi hayi ake ngiqhubeke iy'ntatha kuthi khona othi hhayi ngivukela khona kuwumanje ngiyothi ngidoba bengilalele-ke ngishuqekile la ey'ndlebeni ngilalele ini ukhoze i-breakfast
0: injalo le nto basho kamnandi egole bathi sikabahemisa siyenza njalo-ke nathi
1: Sikabahemisa
0: siyabathela inyona
1: lalela siphethe i-black belt siphethe umkhalambazo siphethe ikarashi
0: shoto shinkai
1: yabona ibona lalela sibathe kanje
0: jingwa
1: yeah.
0: Asuka sabona simthola dladla umgabadeli kwezemidlalo khona ke Clarissa Mfeka emgwaqeni bakithi sabona sihle mfaka mvundla umdidiyeli wohlelo kwe-cause breakfast khona ke usandile mfaka mdlalo siyena ke uphethe inkinobho kumele kukhamazela namhlanje uthi cha ngizohamba nani ke ey'ndabeni bakithi ake sihambe ke siyokhokha ey'kweletu uma sibuya ngapha ke sithi siyali Hayi hayi masha sihlabe iqanda ngempolo
1: Besibabamba kithi into engichaze kakhulu ukuthi wonke umuntu eNingizimu Afrika uthe siyali
0: njani khululeka ke masibuye ngapha ke singa kanje nangapha ake sibakhuthaze bakithi abantu Mroza Wiz siyasithe ngamazwi awumphako wendlela ikakhulukazi mangabe sikhuthaza abantu njengapha njengoba nathi nje sinalento esiyibizwa ukuthi ke amazwi oqala usuku kodwa ke namhlanje siyafisa ukuthi siyenze ngenye indlela lento ngoba ngenzeka ukuthi nawe khona amazwi onawo lapha ekhaya ofisa ukuthi omunye umuntu ongawalalela mhlampe kukhona ongenza umehluko kuye ngakho sithi ke amazwi oqala usuku namhlanje sizowathola kuwena emlaleli wekhozi FM awusithumele nje lawo mazwi othi wena mangabe uzowakhuluma namhlanje khona umuntu ozovuseleleka 079 163 9874 079 163 9874

0: ndiza kwadukuza umkhulumeli wabantu.
1: Mkhulumeli wabantu siyakuthanda.
0: Hayi ngihlaba ngempologo kota phela njengamanje kuyalikiyali.
1: Kulungile, siyabingelela, siyabavusa abantu mfethu, siyabavusa abantu. Ngabe kubani njengathi othi elikhali alamaphinda licisha likhala licisha sawubona ekseni.
2: Umsevula, umsevula,
3: baba,
2: umsevula nomro.
3: Baba, baba.
1: Yimlo. Ngimina phela ushenge lo, okashenge.
2: Nazonke, nazonke noclarisa lakho.
3: Yemba.
2: Ingulubana lena umandla ngokwamthetho ozoleni sibofu. Ngimlalele nje basakazi bamabahle.
3: Awu siyabonga Nkosi yami, awuyazini mfowethu. Kwaze kwamnandi, makuthiwa basakaza abahle. Kanti bayasibona lo mbrozi, ngiyakubona nje nami. Hey. Buka nje unjani wena?
1: Buka wena unjani?
3: Sifela ngabe kuseni sabona.
1: #66 Lalela phela wena uyasazi wena #ukhozi FM 66 siyakuthanda yes.
4: Yebo emroza ukhuluma nothanda umlungu noNkulunkulu mdlula lapho odwishini.
1: Siyabonga odwishini mfethu sidonsa kubani?
4: Sidonsa ku 92.9.
1: Nazonke babi extra time kuba besidlala ibhola ngabe besithi ke sesiya ku extra time siyabonga. Siyabonga kulowo ndawo kasivuse nje bonke odokotela sivusa amanesi sibonge kubona mfethu nalabo abasikhiphe lo dokotela edispensary siyanithanda kakhulu ema clinic emtholampilo nasezibhedlela ezinkulu siyazi ukuthi uyohlinzwa namhlanje
3: njengoba
1: ke usulinde nje amazo oqala usuku ngoba uyazi ukuthi vele ngo 8 uyangena ngo 1:30 uyangena usuthi nje Nkosi yami amazo oqala usuku bese nyangena e theater kodwa sikanye nawo
3: hey injalo le nto ngiyathanda ke leyo ndawo leyo Mroza Wizi ngoba namhlanje kamazwi oqala usuka sizowathola ke kulabantu esijwayele ukubafaka namhlanje kodwa ke sizowathola kuwena njengomlaleli woKhozi FM nomlandeli ke woKhozi Breakfast sizozwa ukuthi namhlanje ubani ozosivuselela ngempela masiqala usuku namhlanje shumi nasikhombisa imizuzu libumbane ihora lesithupha asambe sithi shwe masibe ngapha ke khona ke uClarissa khona ke noVK neze yitimela
5: let i breakfast yoKhozi.

0: 염라님 거 말싸는고사 16 minutes and 7 XN. 그러나게 코스 브렉퍼스트 서머나 만가 보사나고 스불에게 임사가서 놓아고 해우 코스를 먹히고 표가 박이트 오식 차량에 들렸으면 세 택신 아우야 아웅 백을 세트에서 가거든요 스푸기네 스푸기네 웸기 마키 백우 드라이버 라 보고치 아가 맞랑아 이니 양뿐전 wangenzeka phela uvuke wathi he mangabamba nje one khona ngizazi imambane sangasekhala ukuthi mangathola noma iniphi
1: bese ngithi vr bakwethu siyabonga kakhulu ingoma ethi sikunikeza wena emlandi brighter days sorry soul okhona ke kule ngoma le uyazi singumsakazi ukhoze phela senze nje usuku lomuntu uyazi vele ngigqame nje luyigqamele nje kusukela komshengu ubusuku obuhle sesehle njalo sigijima njalo siyakoneliswa mhlongo sizothi ubuhle beAfrica uyayibona cabanga naye ke vele muhle aphinde futhi naye uAfrica uyabona nje leyo nto le hayi madoda ubone ukuthi okay kulungile kuzoba yiphimbo lami sigijima lapha nozama amseleko sehle njalo sesiyothi ulibo lokuqala senza nje usuku lwakhulu bemnandi bese sizothi nazi phela eza namuhle
0: injalo lento sibuyeke namhlanje kuseleke sizothi siyalisika sizofisela ke abantu abazala namhlanje ilokothi ezinhleke namhlanje asingabe sapholisa amaseko asivela sithathe ikheke silifake impahla
2: siyalisika hashtag cozy breakfast sanibona nabasakazi ngicela ukuthi happy birthday kumngani wami uMbali Zwane Mdiniso endaweni yaseDumbe eLunaburg ehloke ukhule mngani wami omfiselayo uNomathemba Mkhonazi eDumbe emangusuthu emaXhambuzini
3: Sanibonani okhosini ayanda wanyawo lona laphi emkhuze bengicela ningivisele ihappy birthday nkosamo usuku lami olukhulu namhlanje ngiyazalwa hawu ngithi nje happy birthday nami ngikhule ngibe ngangano ebasakazi bami cela ningimemeze lapho hawu nike ningimemeze nje nami nje uyayanda lapha emkhuze hawu ngiyabonga nkosi yami nibe nosuku oluhle nami ngibe nosuku oluhle
4: Sanibona nemrozo ninozi ngicela ukuthi happy birthday kubandiswa kwamweli ulapha eMnambithi Nazareth njengamanje usesikoleni isiphi imfundo ngithakhule nje umfana kamfakazeleni mweli ngiyabonga fisolo uma wakhe ugugu Ntashile noVanzuzu thanku
5: Sanibona nevino mroza ngithi nje siyalisika kuzibuyile uNtandokazi wakazakuza ubezalwa izoloke kodwa yena ngangakwazi ukungena Nkosi yami emsakazweni ngimfisele kodwa namhlanje nje ngithi hawu zibuyile ibhokoza kazakuza happy happy happy happy birthday sis uNkulunkulu nje ngathi angaqhubeka kubusisa akuvikele konke okufisayo kube impumelelo ngiyabonga kakhulu
6: Siyalisika ake ngithi happy birthday lapha kumzala wami uNduduzo Maseko useMpumalanga eHendrina ePolens Hope ukhule nje igazi lami ube ngakendlovu omfisela ukuhle siphelele njengasahlabisa ehlamanyati
0: Bayazalwa kabantu namhlanje ke Mrosa Ways ehe hawo madodana nganiza ukuthi nikhuluma nendatshana icishe singabe imnandi la ukuthi abanye bayaphuma abanye bayange hey madodana kulungile
1: kodwa ke uyazini mfethu ngiyazi ukuthi abantu bezalwa nje nathi khona ozalwayo la ngaphakathi kuthina uzalo bani na abanye bayafiselana la enkundleni zokuxhumana bathi hashtag because breakfast bese besho bethi ke ngiyazalwa ngibona la uNunu wakandlela uthi ke kuzalwa bani isithando sami ngisithanda kakhulu uthi abani wakandlela ngiyamthanda sahlangana naye nje sibancane kodwa namhlanje buka ukuthi sikuphi uthi ke sinabantwana siphathene kahle uma singenalutho asinalutho sobabili kodwa iyodwa into esuke sisele nayo uthando uthi ke happy birthday again bese kuzoba ubani la unhlanhla wakamzimako uthi ngithi nje happy birthday bani kuwena amalume wami ngikuthanda ngendlela eyisimangaliso siyabonga amalumekazi ngokuthi nje umphathe kahle nasebudaleni bakhe
0: awu yamnandi ke manje njalo malume engazi wenza umsebenzi oncome ngaye bakethu noma sekhulile uthi ngihamba naye owami lo namhlanje ke kosaziwayo bakethu ke siyazi ukuthi ke mawuzalo ke uyayuzalo nabantu ke sithi sibakhonzile ke siyazi amagalelo abo ezindimeni ezahlukahlukene ke sibheke lapha ke ebholweni lika nobhojozwayo bakithi Jimmy Tau hayi ngiqala butho ke ezemidlalo ke le uyamkhumbula sagijima ko Pirates
1: ngangazi ukuthi uyokagijima kwimpofana uyabona ukho umuntu oyinjalo ukuthi hayi njobe lana hayi kuzobe ngathi hayi ula kanti umuntu sangakwazi ukuthi futhi aye kwenye indawo ayoba yileyo nto enye futhi ebeningayilindele sithi nje mfethu siyamhalalisela kakhulu siyambona siyahlaziya manje
0: uyahlaziya impela insizwa ke le yazalwa ngonyaka ka-1980 so namhlanje ke sithi ke nawe ke uzalwa kanye no Jimmy Tau nawe uTau namhlanje uyalesika
1: uyalisika sigijima siye Butterworth mfethe Eastern Cape sanibonani kwaqhebeha go Mount Frego Mount Elif lusikisiki siyanthanda bakithi kakhulu baphulaphulu bethu siyanthanda nje ukuthi nganye nathi indaba ithi Amanda Black uyena ozalwayo namhlanje intokazi yomkhumbula futhi uke waxola nano Hamilton kuningi kakhulu athe wakwenza endimeni wabuya waba naye neyigigaba zokuthi kube khona into ebuhlungu emehlelayo indaba zengcinde zinanani waphinde wathi hayi ngazikhumbula ukuthi ngu Amanda Black
0: siyabonga
1: kakhulu sokhumbula njalo uma ngikhumbula ngicabanga Amanda Black ngicabange ubheka Mchunu BK
0: emthatha ngendlela
1: cha unkosikazi wami mese ezokhuluma ngengoma yakhe cha unangi unkosikazi wami akangidlala unkosikazi
0: awu bakithi asivela senza njalo kusilande nangi unkosikazi ka BK Ati Ekoli Amanda Black
1: Amanda Happy birthday Lala ngokuthula BK Beka mchunu Ratata Ama thousand Nami ngiyawafuna lama thousand
0: Awubakithi

0: bafethu. Hayi nami ngiyamthanda ke manje. Hayi nami ngiyamthanda. Hayi ngiyamthanda.
1: Yeah.
0: Hayi hayi hayi cha ngiyamthanda. Icula kamnandi ke le ntokazi. Amanda waka Black. Namhlanje ke sisho njalo ke yena ke inkosazana sithi happy happy birthday. Siyalisika. No Amanda Black no Jimmy Tao kanye nawe ke lapha ekhaya. Nawe ke makuthi uyazalwa ke namhlanje. Nansi indaba. Ake sifake naso isihloko sethu namhlanje Embrother Wiz khona soqala sithole ke ama VN. Sikhuluma ngendaba yokuthola use endlini okanye ikhaya ongajwayele ukuya kulo.
1: Yebo phela.
0: Uthola ukuthi akulaleki. Unezinto ezikhinya ebusuku. Mhlawumbe lo muntu omvakashela akezwa lutho. Yebo. Sibuyela lapho ukuthi ke sikhumbula ke ikhati ke esezadlula bakithi. And bathi abanye ke kusenzeke namanje. Sikhuluma nje ngodaba lokuyovakasha. Mhlawumbe kungenzeka wayithola uvakashela izihlobo zakho noma abangani bakho. Mhlawumbe lo osondelene naye nje. Kodwa wathola ukuthi hayi akulaleki inhlobo. Saba tell somebody to come pick.
1: Uvela ugcina usoyitshela ukuthi hayi uyazini angiphindi ngiyovakasha kuloya muzi ngeke. Mina ngifisa ukwazi ukuthi kazi wagcina umtshelile lo muntu owakade umvakashele noma wabatshela yini kulelo khaya lawo kade uvakashele khona ukuthi hayi bakwethu yaza ngilalanga ebusuku ngibanjwa izinto engingazazi ngiyakhenyeka ngibe ngisatheke igama lika Jesu ngegama lika
0: ithi lento ngila
1: iyo singidedele ngesikade ithi lento ngila ngihlinye uze kube ngathi kwesikhathi engathi khona into esihlalayo mhlawumbe embedeni noma kube ngathi khona isithunze simile esizungeza umbhede kodwa manje abantu bakhona balela kholutho nje akunankingi
0: sebejwayele
1: indaba inawe
0: ngisho wena umusha phe
1: ubona ngisaba ukulala emzinyo abantu
0: hey natso ke indaba kuthumela iVN lapho
1: kuningi mfethu kwese sikhathi uthathi kweminye imizathu omnye umuntu cha bakithi uyazi le nkomishi bengiyibekela ngiyakhumbula kodwa naye lapha manje
0: isithuswa yini
1: isithuswa yini athomi hayi uyazi
0: ulale mawu drop evale uvule uvuke evulekile
1: ngikhumbula kahle impela ukuthi ngokucimile ugesi. Hayi ngokucimile ngiyoku. Atha ngiyazi ngokucimile.
0: Uthi nje uyintokazi yakweni. Ngujambheke ubafu umvakashela ulele zwi. Hayi wena kunezinto ezidila nawe nje. Usamathem samathe. Kunento nje ihamba nawe.
1: Ehamba nawe uthule.
0: Wagcina umtshela yini?
1: Naye ubafo.
0: Eh.
1: Uvakashile.
0: Yeah.
1: Aya thi ubafo yaza ngibuyile.
2: Sekunjalo emgo uvino mroza sibe khona ukozi breakfast luhamba phambili
0: thumela ke voice note ke soyidlala ngekudala ke siza abantu bathini bakithi 0791639874 nangu JJ DJ Chego Quentin Deep bathi ngcono zwela shada

0: Sikunikeza-ke iy'nongo ezimnandi-ke ekuseni bakithi ze-breakfast lakhe limnandi-ke kukhoze breakfast ekuseni. The way it goes, O'Black, Aries, DJ Slend, J. Jody. Bathi indlela ekuhamba ngayo-ke le. Imzuzu ka-ishumi nahlanu le mumvana-ke ihora lesishiyagalombili ekuseni. Yake yangenza mna le nto emrosa.
1: Ukuthi uklinyeke emzini yabantu.
0: Ehe. Kuney'hlobo zami lapho nayo iy'hlobo zabangani bami kodwa banemali.
1: Okay.
0: Eshisiwe.
1: Ya.
0: Cha, bami kahle impela isimo sokuma kahle. Ngayithola nami ke sengivakasha athiwa ngivakasha. Nami ngajabula phela ngathi hawu cha ngiyophila mnani lapho. Ngizobe nje ngidla iqala ngempologo yaba. Ngidla nje yama okumnanjani lokhu kwey'ngulube ekuseni. Ohambisana namasosajani. Ngangijabulela lokho nje ukuthi ngiyazi bami kahle lapho kumnani.
1: Nami uzovuka ngegawuni.
0: Nami ngizovuka ngegawuni. Noma ngabhaliwe ke igama lami kodwa nje maye. Hey! Angilalanga umrosa.
1: Yeah.
0: Angilalanga umrosa ngangiyizwe lento ukuthi sengathi imlight ecelele kwami ngombhede. Angazi ukuthi ngizothi yini. Manje inkinga mayekwenza lento engazathi nezwa liphume nokunyangaza kunyangazeki. Ngithi cha ngiyabona manje ngizofa manje ngiyafa ke manje.
1: Uyahamba.
0: Bathi kimi bathini egoli bayibuzeke Nakhmir. Nightmare yini cha inightmare ukuphupha isilwane nje itembu. Laphana ngangaboni lutho kodwa ngiyezwa khontem la eduze kwami.
1: Eduze nombhede.
0: Nombhede. Ngithi ngisabathi nginemunye.
1: Mina uma wathi angothi ngegama lika Jesu, ngegama lika Jesu.
0: Nomandlela washo njalo, wathi angosho njalo.
1: Ehe ubosho.
0: Kodwa ushelwe ngaphakathi.
1: Ehe phela.
0: Ngoba.
1: Hayi ugcina ehe kuthi udedelele.
0: Ngesikade.
1: Ngesikade.
0: Manje kwenzekalani uma ngingidedele yani?
1: Ayi ngafa lapha ngoba phela uma ngibuka indlela osukucindezeleke ngayo. Ngiyazi ukuthi mhlawumbe omunye usanda kuthenga umuzi. Hey ubhekene nayo le nkinga. Ubusathe anilali, anilali, anilali. Omunye mhlawumbe kungenzeka ukuthi wake wawuthenga umuzi sezo wavela udayisa naye wathi ayingeke sengiyothenga omunye. Ngoba phela asilali. Kuvuleka amakhabethi, kunamantu abahamba la umuntu endlini encane mhlawumbe epassage. Mhlawumbe yindi passage kube ngathi khona umuntu ozohlangana naye. Kuningi nje okwenzakalayo kube nokushoqa kwezinwele.
0: Hey, yabona makwaya kakhulukazi muzothenga le genge yase Phoenix. Ngoba banokwenza izinto ezithize emzini yabo.
1: Ya, kushuthi kufanele uqale ngokuthandaza ukuze ukhiphe zonke lezi zinto ebezikhona mhlawum uma kuwukuthi ukholelwa emthandazweni nje.
0: Ngiyacabanga nje ukuthi ulele emzini wakho omusha ebusuku uze go hit up abo yaka kwenza lento. Washo yini wena? Sabona?
1: Ibinjani
2: iphephe
0: njani? Yebo sabona buthi.
2: Nephila.
0: Siyaphila kunjani mfowethu?
2: Siyaphila. Ngikhuluma noSabelo komhlele lapha ikhumba nomnambi.
0: Sompisi.
2: Mina bekungenza ekhaya impela bale.
0: Hayi wena.
2: Ngisakhula. Futhi nje ngangala lapha eRome ngamambathi. Kwazi kwenzeka ngalila ngamhlanje ngalokhuza ngilele nje nge-22. Uma ngithi ngiyapheka ngathi khona umuntu ombathi into ezimhlophe ngenzasenyawo zakhe.
0: Hayi bo.
2: Uma ngimthinta bese yasukuma ngikhale kakhulu. Uma ngikhale kakhulu bevuka laba basendlini bese yanyamalala umuntu aphela. Novalo wakwazi ukuzibona ngaleso sikhathi le.
0: Hey bafo.
2: Kwaze kwagcina kuyiphelela le nkinga.
0: Awuzange wawubatshela kodwa ekhaya?
2: Ngathi ngikhathi uma ngikhale kakhulu bavuka bonke normal.
0: Hey bonke. Kodwa abayitholi le.
2: Ababengakutholi ukuthi.
1: Wawuneminyaka emingaki?
0: Ngingane siyabona eyi bafo kodwa waba right empilweni wagcina uba right empilweni baba
1: uyavakasheleka kodwa manje
2: hayi namhlanje
0: kwaphela hayi siyabonga mfuthu thanki sompisi amusompisi uthi yayimbatha into emhlophe ey'nyaweni inkinga le
1: mhlawumbe kade uklinywa nje ebusuku uyaklinywa wazi na ukuthi yini uthenga umuzi omusha uyaklinywa kunezinto nje ongazazi sawubona mfethu
3: zi nawe mrozo
1: ya
3: ninjani niyaphila
1: sikhona mfethu
3: hey ngiyaphila nami umajola okhulumayo
0: majola yebo
3: mfethu yazi mina ngifuna ukunikele enye into uyazi uma kuthiwa udiko loshukhona mina ngiyavuma ukuthi udiko loshukhona
0: uthini na
3: ngoba le ndaba lokuhamba uvakashe yey inkinga loo nto leyo mina ngathi ngivakashile ngiyangena la endlini kuthiwa sizolala siyizingane angithi ngiyangena la ekhaya ma sithi nje siyalala ngathi ngiyaphupha ngibonike lapha ekhonini le nto le iyahleka inamazinga amade kodwa ikhanda likhulu yona intishane ikojene ile ngisizandla ngibheke lezi iy'ngane zala ekhaya ngibheke le anti ukuthi bayibona ni le nto ngiyayibona mina kodwa bona bayinakile bayadlalela nje yazi kwafika umkhamo omncane ngakalaza ngakalaza kwaze kwasa ngibhekile kwazi mina ukuthi kufile
1: ngathi
3: yahamba ngeke ngiphinde into yokuvakasha ngeke ngiphinde
1: yebo
3: ngahamba ngabheke muva ngathi indaba yokuvakasha ngeke ngiphinde lento leyo intishane isabeka kothi ibheke mina ibabhila abalekha ngabothi
1: ayifuni wena
3: le next show ayifuni mina le ayingangami ngiyahamba
0: wagcina ukukhula kodwa wena mhlonishwa ungakanani ubude
3: hayi ngiyokhula ke ngakhula kodwa angikhulanga lokhu
1: ngale ndlela owawulindele ngayo awukhulanga ngale ndlela owawulindele ngayo
3: kodwa nje angikhohlwakazi ngiyabonga
0: siyabonga mhlonishwa esithatha umuntu yokugcina sizwe ngubi kanjani le siyabona ukhosi
4: zini nawe mroza
0: yebo
4: uthanda umlungu lo kunonkulunkulu uyazi lento esikhuluma ngayo lento enikhuluma ngayo mina iyangenza ingenza khona ekhaya
1: izokwenza leyo
4: lida manje senaze ngashintsha kune ushintsha uhlangothi uyabona uma ulale ngolunye uhlangothi uzawubona umehluko noma awufuni futhi ulale ubheke phezulu uyabona njengoba esho nje ukuthi kuwe kume isithunzi akathi umuntu sihlinyayo ngamashinto eshiwo umrozi ngamashi
0: Hey, yeah, hayi kuyezwakala mkosi yami. Mhlawumbe yona indaba yegama leqhatha
1: la. Yilo leli gama. Yilo mlungu la mthanda wakho ngimfuni. Hayi uthanda ngimfuni because angilithandi igama. Hey, now wenza ukuthi manje. Hawu, cha ke abathanda abantu abamhlobo hawu wenza manje. Ngisholi igama ukuthi leli gama liyabadidi odadewo.
0: Liyabadidi vele odadewo leli gama. Ngeke ungaphupha umuntu eliqinye. Kusushilo ukuthi wena awumthandi yena uthanda umlungu
1: leyabathika ngabelo
0: tatu uvela kufika uNkulunkulu qobo lakhe azomeduza kwakhe kanti uthini
1: ngicela ngicela ngicela ngamantombazane nje ake kungena abantu besifazane
5: hello
1: bantu besifazane nani ngene yeah yebo but
5: uyaphila
0: siyaphila kunjani
5: eh siyaphila yazi nayixoxa indaba nayixoxa bafuthi uthi ufuza mbathe lesikoli
0: yeah
5: mina ngilaye emathagini mfuthu ngilaye emathagini Hey leto yangihlasela insuku zambili. Ngikutshela ukuthi bengivuka embedeni ngivisane ngihambe ngiyohlala ku dashboard wetruck.
0: Hayi wena.
5: Kuze kusegeleke iqhi. Kuse uzuceba ngumbhedi wakhe kangendlela izinto ezenzeka ngayo
0: hambi. Hayi bo manje iqinulela kulo mbhedi wa truck.
5: Wemfowethu uyavuka ulele kulo phansi. Saba ngiyolala kulo phezulu uthi uma kulo phezulu uceba ukuthi uma ngibamba futhi lapha phezulu ngiyowenza ubani lapha.
0: Awawuphi ama track
5: dashboard ngagcina ngilele dashboard isiwe ebili ngithemba ngisongayiphinisele emuvi track ngathi ngayingkhona ukulala lapho
0: ngayingkhona umnikazi wama track umuntu webala limnyama umuntu angakithi
5: hayi itruck ama track awumlungu ukuphela ngithi siyashintshashintshana awuhlali wedwa kuyona awuhlali wedwa
0: yeah hayi ngiyazi
5: hey mayikhinyile le nto le mayikhinyile ayabona nje ukuba nisho ukuthi fanele uthandaze ubize uJesu. Hayi liqiniso ngathi kuba ngconywana uma uzamile ukusho kanjalo kodwa noma lisuke lingavumizi ukuthi kuke kunzima.
1: Kodwa kugcina kudedeleke.
0: Hey, yezwakala mfowethu siyabonga mntakababa. Usuwalithola elinye itruck.
5: Hayi ngalithola, hayi lele ngihamba ngalo manje, hayi.
1: Hayi
5: number 1. Ama plastic akhishwa yimini embhedini.
0: Ngiyabonga. Hayi siyabonga mfowethu. Dage mfowethu.
1: Uthi le ndikathi ayikhethi bala la muntu. Ngiyezwa bangenawo bonke la ngiyabona uma ngibalela singazi ukuthi hayi into ezizulu. Ngathi umuntu okwakumzulu lo lo. Umnguni. Uyabo cha nabo nezimpele inhlanga nazo nazo ziyasihlinya nazo. Ngabe ngathi uthi sodo.
6: Akunabaya kinya.
1: Ngizothi ngibona umfanyana omncane omfishane uyabona ukuthi umzulu. Cha zothi madoda.
0: Sihlinya sonke.
1: Uthi Clarissa.
6: Twa is sleep paralysis.
0: Yini lokho manje?
6: Yona
0: leyo.
6: Ushethundezeleka. Nami ngayifunda ngendlela kwathiwa no ngishawe is sleep paralysis. Ngathi le ngathi no mate nyanyaka zasebusuku lokho ngibona ngathi kule ukuthi I don't know ubucindezele
0: hey mafethi ngeke lento sikhule ngayo le isenzeka komnye imizi noma sengiyona ke lento yokhula ke sekwenyini
1: umdala le kubo
7: breakfast
8: umroza novi yiplano sokulam around mina ngithanda nje indlela enizwana ngayo
7: lolu ukhosi breakfast ezemigwaqo no Clarissa Vega
6: ezamgwaqo kokhozi breakfast ngibingelele kwanamshayele empumalanga namhlanje ekuseni laba nail spray ku enforce kunengozenzi ke ngase Barclayville edaleke ukuthi kube nesimila mina ngapha nangapha komgwaqo awini isikhathi indlela yakho mayizobidlula ngakhona lapha Middleburg sabuka ngathi konke kusahamba kahla kukho kuthusayo kwenzakalayo kanjalo futhi nalapha ne Ermelo kanye nakhona futhi e P3T sibheka lapha na KwaZulu-Natal ku N3 ubheke eGoli sekune truck ephazimisile lapha emgwaqweni mosandakulonje lapha ngase Bogowana uyini isikhathi indlela yakho mayizobidlula ngakhona uhambe ngokukhulu ukucophelela ngithinta kancane futhi eThekwini nje sazi nje ukuthi kuningi okwenzakalayo lapha emgwaqweni omkhulu oyesiphambanini sawu Spaghetti Junction N3 kanye no N2 njenge beginqikile lapha i truck impela ayisebesizile abahlali lapha ngokuyithulula umthwalo wayo ngongekho emthethweni manje ke imoto ziphazimisekile kusukela lapha nje maqonda no Paradise Valley kono N3 uzofinyelela khona la endaweni yesigameko ngase Pavilion ukhumbula ukuthi vele kuyasetshenzwa nemizila incishisiwe lapha akuhambeki ngakho ke nawe uhambe ngokukhulu ucophelela indlela yakho mesize yafika khona phakathi M13 ukhingcetshwayo nawo usunasi isiphithiphithi sakhona ngenxa yemoto zonke ezama ukuthi zibalekele ngakhona namhlanje kuseni kuze kuthinteke impekelela nanapha namasonto adlule eWestwood naseSherwood imoto ebheke lapha ngase Sparks eMayville kanye futhi naseThekwini uyinike isikhathi indlela yakho mesibidlula ngakhona kunengozi siyenzeke ku M4 Route First Highway lapha ngase Beachway lengozi iphazimisile imoto eqhamuka ngase Blue Lagoon ephikelele khona ngasemhlanga nasemhlanga futhi nakhona kuthintekile uM4 ozobuqhamuka ngase Gateway uphikelele khona eDurban North namhlanje kuseni uN2 usuka lapha ngasemhlanga uphikelele kuM25 kwaMashu nakhona futhi lindele ukuthi uzophazimiseka namhlanje kuseni indlela yakho mesibidlula ngakhona nakubona futhi uN2 uqhamuka lapha ngoku M7 Aden Swells uphazimisekile maqondana nawo lapha yana uHerry Gwala ku Spine Road nakhona futhi uphazimiseke kakhulu kunene futhi ingozi esiyenzekile lapha edaleke ukuthi kube nesiminya ku N2 ngaphezulu nakhona futhi lapha phakathi lapha ngako Mashamplano uningi isikhathi indlela yakho mezobidlula Chesterville namhlanje ekuseni zobona neminye imbiko melibumbani hora ezimigwaqo ukukhozi FM ziyamba phambili
7: ingabe ubambe kwisiminyaminya thumela i WhatsApp ku 071 613 667.
1: Siyabonga kakhulu kuwena Clarissa Sigqebhezana kanti ke uma sikhuluma ke ngokuvikela umndeni iningi lethu ke licabanga nje uma singwabusane kodwa sithini ngezimpilo zabantu abasala ngemuva ukuthi ke nazo kumele ngempela ziqhubekele phambili ingakho ke iCapitec cover iguqula lengxoxo akuseyona nje indaba ke ye funeral cover kumayelana ke nokubambisana kwezomshwalense empilweni yakho kanye nefa lakho i funeral cover isiza umndeni wakho ukuthi ubhekane nesimo esisheshayo sokulahla loke ngendlela enesithunzi bese ke i-life cover yona isiza ngokuvikela ikusasa abantu abathandayo kanye nempilo oyakhayo iCapitec cover ikusiza ukuthi ke ukwazi ukunakekela ke izinto ezimayela nokufihla ithambo kanye futhi ke nokubhekana nempilo ukuya phambili iCapitec Life Limited i-life insurer enjani ene license futhi eFSP 54090 egunyazwe kunemibandela futhi
0: Throwback Thursday Zonke at Ekaya. Siyabuya ke nokhamazana malibumbani hora.

0: yeah.
1: Ngabe sengithola learnership kwa Barlow Weld as a motor mechanic apprentice.
0: Yeah.
1: Kwathi ke kodwa ngo 2006 iphimbo lenkosi langibizela emsebenzini wenkosi.
0: Wabizwa.
1: Yebo. So iminyakeni u 20 ke edlule ngisebenzele uNkulunkulu ngokuphelele khona la eThekwini sitholakala la kuStalwart Smelane number 28. Nangakithi ke uNkulunkulu waphindwa ngibuyisela khona saqala umsebenzi endaweni esethembeni eGroutville. Lapho ibandla likhona futhi. Yebo.
0: Usabamba nangala eThekwini abambe Groutville.
1: Yebo, sikhonza ngapha ekuseni ngo 8 sisuke siye Groutville ngo 11 makuyisonto.
0: Uthini wena?
1: Kunjalo.
0: Ukuze bonke abantu bondleke banga nokade azi ukuthi ngathathwa uyena wangishintsha nakuba sengibuye sengivume izwi ngamukela uJesu nangu umfundisi.
1: Nangu umfundisi. Asahlala
0: kubona.
1: Kuba njalo ngapha ke ngithanda kakhulu khona nezakwazi eziningi ngapha esikhona.
0: Hayi
1: wena, ngikhonze. Ngizokhonza. Ngizokhonza ngiyazi balalele kakhulu manje ngoba phela uhlelo lolulentandokazi yabo ikakhulukazi. So uNkulunkulu ke usithuma ke kodwa kuzo zonke indawo even ngale kwemngcele ya la eSouth Africa shumayela lona izwi lenkosi.
0: Ngiyakuzwa. Usubhala ingoma ezingaphezu kweshumi nantathu eminyakeni edlule. Yini ekukhuthaza kakhulu uma uqamba ingoma nje obusuke wangitshela kancane kodwa lezi ke sezifike la?
1: Eziningi mamkhoza zizalwa ngesikhathi sikhonza.
0: Yeah.
1: Uthola ukuthi uNkulunkulu ahlebeze ngizosho kanjalo umyalezo enhlizweni yami ukuthi lokhu asikwenze kube ihubo elizoqhubeka lihujwe njalo. Asemaningi siwabhala kodwa sabe sesenza iP yamathathu kuphela ngalesa sikhathi.
0: Yeah.
1: Njoba namanje sina le single esiyethulayo manje onke asuke ecomposed yimina. Ikakhulu ngokulalela nje uNkulunkulu ekhuluma nami ukuthi ake usho lo myalezo ngathola ukuthi umculo iyona ndlela eshesha kakhulu ukudlulisa umyalezo kudlula inkulumo.
0: Usuhambile wayekhaya uyabasala bayahuba bazalwana.
1: Bayahuba bazalwana.
0: Washiza itsha nje uyahuba.
1: Yes.
0: Ngiyakukhulu.
1: Kunjalo so kwaba ile yonto nami ngingabaza uma eqala uNkulunkulu ebeka into yamahuba enhlizweni yami ngithi hayi angiyena nomuntu ohuba ngale yondlela. Kodwa uNkulunkulu athi hayi kufanele kwenzo wena. So ke sagcina sesifika lapho ke sesizinikela kulomsebenzi ukuba siwenze ngendlela eqondile.
0: Njengomfundisi ke nomholi webandla iOne Life Renewal Center, uthini umyalezo wakho kubaculi abasafufusa abafisa ukusebenzisa umculo njengendlela yokushumayela ivangeli nokufinyelela inhliziyweni zabantu?
1: Uthi umyalezo wami, umyalezo noma imuphi unamandla uma wena okokuqala ukholwa ukuthi lo myalezo uyiqiniso ngoba into esiza abantu isikhasiningi into wena ekudlile ungabi namahloni ngeqiniso likudlile ngoba uma lisize wena khona uzosizakala ngalo okwesibili uma ungena enkonzweni yokudlulisa izwi ngokuhlabelela ufanele ukumukela ukuthi abantu balinda ukuzwe lakhe iphimbo ungahluphe kakhulu ukuqhamuka uzwakala njengomunye ngoba sebemzwile loyo. So isibindi sami kube lokho ukuthi hayi abeke bezwe nasi isihosha sakwadukuza kodwa sisho yona le ndaba ngoJesu.
0: Awusizwe nasi isihosha.
2: Noma angibhekene nani namhlanje.
0: Sikhuluma ngempela la mpela uBishop esinayo ehleli phambi kwami njengamanje.
2: Wonkamato. So
0: awu iqala kahle ngomani
2: yakhutha
1: amen
2: mabuso mandla

Kanti ke nje manje uzwa ke la uNicholas Myolwa uthi ke siyakudumisa. Asenze njena ke siyazi ukuthi ke baningi abalahlekelwe ihlobo nabangani abaduka bangazi ukuthi bayapi. Kanti siyacela njengamanje isikhathi awusazi noma usaphila noma kasekho, thumela ke voice note esiqinisane sibambane uma umunye ebuthaka noma edinga usizo. I-WhatsApp yethu ithi 0791639874, kanti ulayini wasestudio 0860002437, kanti i-email ye mawuthi ke ufuna ukuthumela nabo ithemba libulali ungasho ukuthi simelane m@sabc.co.za.

0: Wena umtsa. Yini lengiyibona enkundleni zokhumana?
1: Hayi bo sisi, ubona mina impela bekumele ngenze njani?
0: Hawu, hawu, kodwa usungazi wenze nje.
1: Sisi, bekufanele ngenze njani? Kanti angithi wena wathi ngisukume, sengisukumileke.
0: Phela ngisho ngithamba ohlanya endaweni kaHulumeni, sisi.
1: Kodwa bo sami, wena ngabe uyangibuza nje kuqale kuphi kwenze njani? Ngize ngenze kanje nami.
0: Hayi cha, phela mina sengethusa ukuthi usungazi usithele ngehlazo elinje. Kho wena ke isithunzi sakho uthini ngaso?
1: Hayi bo sisi, isithunzi sani? Usho kahle phela wena, angithe zakhe ingane uyazibona nasi phambi kwethu. Mina eyami sisi angazi noma esaphila noma seyafa la ikhona.
0: Nomtha, ngiyakuzwa konke lokho. Kodwa phela usungazi uhamba uyohlanya wenze yonke lento oyenzile lapha. Nakhona ke futhi wenze ngathi ingane bayithathile bayifihla khona esibhedlela.
1: Hayi bo sisi lalela, ayikho indlela ebengenza ngayo. Okubuhlungu kakhulu ukuthi nje nayo leyo ngane kwakuyoqala empilweni yami umntana nami. Kuphinde kuzokwenza kanjena futhi sisi.
0: Hayi
1: ngeke.
0: Hayi.
1: Kubuhlungu.
0: Ngekuzo kodwa hayi ngayo. Wazosibonisa nezwe sisi.
1: Yazi kodwa wedadwethu uyangixaka. Wena uyishaye emuva, uyishaye phambili. Wena kanye. Wathi angisukumi. Ngingakholelwa efonini kanjani. Uma sengikwenzileke lokho ngasukuma ke phela. Kuyiqiqi wena. Senginibukanisa nabantu, nginibukanisa nezwe manje. Hayi siza ukahle.
0: Hayi. Awukahle. Hayi. Hayi asethembeke sisi ukuthi lesenzo sakho kuzoba khona umnyakazo esiwubonayo ngawo.
1: We umnyakazo wani ke nje. Mina ngisathembile ukuthi uma kunje sisi.
0: Hayi bo. Awuthembile utho kanjani? Uyazi phela lento sigcwele inkundleni zokuxhumana. Ngisho nasemaphephandabeni imbali.
1: Manje lokho kusho ukuthini?
0: Awu. Phela ibono nazikhulu lento. Hleze nje bangayisukumela.
1: We siza. Yise South Africa la. Busebenza imali sisi.
0: Hey, ungasho uliphinde ke kodwa wenomtha. Yasuvelwa ngiqeda amandla
1: angithi uyabonake.

0: Awushoke. Izolo ubukuphi Zuzana?
1: Ha, bengamngona manje baba.
0: Kamngani wakho muphi Zuzana?
1: Usibongile.
0: Hayibo. Usibongile?
1: Yebo.
0: Yeyi wena. Usho muphi usibongile ngoba mina ngiyile lapha izolo kwathiwa awukho wena Zuzana.
1: Hayibo, hoyibo. Ngakuyisiphika isikhathi ngoba mina bengihlezi naye ekamereni lakhe mina.
0: Hey, awuzo nje. Ayikho lento oyisho Zuzana. Wena ngabe upass 7 ubukuphi man? Ngiphendule.
1: Hawu baba mina bengikhona lapho kwesibongile. Ungambuza ke futhi naye. Hawu.
0: Kuthi wena kubungekho lapha na man. Ungangenza isilimo yazi? Uyangizwa yini?
1: Hayi angazike ke mina.
0: Yini ungayazi Zuzana? Uyabona ngifuna ukubuza lo mbuzo. Usuqomile Zuzana?
1: Hayibo. Hayibo mina baba, mina.
0: Pho yini Zuzana ekhipha la endlini ebusuku man?
1: Hayibo.
0: We Zuzana. Ngathini wena ngokuhamba ebusuku man? Ngathini kuwena Zuzana?
1: Owathi mina yena ngisheshe ngibuye.
0: Manje
1: ngibuye sekuhlwile. Ngiyaxolisa.
0: Njalo uhlezi uzosho leliculo lakho Zuzana lokuxolisa ngithi. Uyabona ke engathi ngizokhathala mina muzoqhubeka kanje Zuzana. Engathi kuzofanele unyoka kubuyisele lapho.
1: Angibuyisele kuphi baba?
0: Cha sisi. Ngisho ukuthi akubuyisele lapho ake wakusa khona usemncane mntanami.
1: Ikuphi lapho kwakwenziwani?
0: Hayi unganaki mntanami. Wawusemncane kakhulu wena ngeke wazi ngalesi sikhathi.

0: wabukeka wethukile nje mkani.
1: Hayi bo, ungangethuka kanjani kodwa ubona ukuthi itshele imngothi.
0: Ey ya, kona ingathi kuthanda ukushuba.
1: Hayi bo, usathi kuthanda. Uthanda, awuboni ukuthi kushubile?
0: Kushubile ngempela. Ngiyazi kodwa mina, kuye yonke lento kunento engahlangani kahle emqondweni wami.
1: Yindaba usolani.
0: Cha bo wethu la. Ngixaxa ukuthi lo ma wengane uvumbukaphi manje emva kweminyaka eminingi kangaka.
1: Manje usolani, ikhuluma phela.
0: Hayi mina ngisolisa idla semfene kuyonke le.
1: Kanjani?
0: Kibona sengathi khona lo incengele ngami kuloma wengane, wamthiphisa.
1: Ayikho lento ayibo. Kanjani? Phela lento yaziwa yimina nawe. Ake khomi umuntu oyaziwa. Oh imaki, noma uqonde wena
0: ukuthi utshele ku cha cha. Ngani? Ayisho kanjalo mina. Bengisho nje oh uyabona.
1: Ena, busho ukuthini? Ukuthini? Yini obuyisho? Imaki uyanginuka manje?
0: Cha bo mngani wami, hayibo ngakunuka kanjani? Anginuki mina. Ngizwe kahle thula.
1: Ayikho into engizoyizwa mina lana. Ayikho. Lento isobala wena ucabanga ukuthi imini engithiphisa uma wengane angathi
0: cha bo thula yehlisa umoya.
1: Awukhumo engifuna ukwehlisa mina.
0: Angishoko kanjalo mina bengicabangela nje.
1: Yabo lo ludaba lo lwaziwa yimina nawe. Phela umsuka walo. Manje ubaniko bengathiphisa uma wengane ngicela ungichazele.
0: Eh uyabona wena mngani lento usuvele wayithatha serious nje kanti mina bengidlalela.
1: Ubuyidlalela?
0: Eh bengidlala mina.
1: Hayibo musha ucasha ngesithupha wena.
0: Yo angicashi ngithupha thula. Uyazi nje mngani ngeke mina ngize ngicabanga into enjalo. How into eningi kanjena? Mina ngiphathe le stress nje
1: sikhala ngayo. Eh lalelaka ungasikhiphela kimi stress sakho. Yabona nami ne stress zam kodwa ngeke ungibone ngikhiphela ebantwini. So please.
0: Hayi wathi ngihambe mngani ngoba ngiyabona umoya wakho phezulu.
1: Nahamba.
0: Hayi umuntu ngeke nje sakhuluma nawe. Ungathethi usuvele yonke into nje uyithathele phezulu.
1: Cela uvele uhambe. Suka nje hamba. Usuka lelele kwakho. Ngingithulele nje la uzongihlasela uzongibhedela. Hamba.
0: Hayi kulungile ke mngani. Ngiyaxolisa.
1: Hayi ungaxolisi. Hamba. Hawu.

0: Ayibo. Awusho koko. Utheni uzuzana umbuzo ukuthi ubeke epizola?
1: We, yazi ngikhohliwe ke mina umbuzo. Angimzwanga futhi mina noma esebuya nje uzuzana usubuye nini?
0: Ayibo, angizwa kahle koko. Awumzwanga. Then walala nje ubuthongo gugu behla nje ingane ungayazi ukuthi ibuyile noma ibuyanga.
1: Hayi ukuthi bengikhathele mina izolo baba nanokuthi benginosuku olude emsebenzini.
0: Hayi kodwa sithandasana naku ba kunjalo ke phela. Awukwazi ukuthi ungakhohlwa ingane. Ingane?
1: Eh ha khona ngiyabona iphutha lami baba. Ngiyathembisa ngeke kuze kuphinde kwenzeke.
0: Hayi kuhle kuma kunjalo sithandasana.
1: Hayi ukuthi naye uzuzana uyahlupa bo. Hayi.
0: Hayi ukuthi uyahlupa gugu. Phela ingane uzuzana udinga ukugadwa nje.
1: Kunjalo kona ukuthi nje phela ey umsebenzi nawo ubuye ukhathazi yazi ugcine sewukhohlwa ngisho izinto ezibalekile
0: angizwa uwathembisa nje kumama gugu wathi uzombheka uzuzana angathini umama umengeza ukuthi wena sekulale nje ungamazi ukuthi ubuyile umntana noma
1: akuyile hayibo manje unizomtshela lingatumale yonto
0: cha sithanda sami ngeke ngimtshele sengiyasho
1: hayibo ngiyacela ungamtsheli ha ngaba yini ethetha kanje
0: uyamazi umama gugu ukuthi ufuna into eqondile akazwa nje nento ebheke eceleni angithi uyamazi
1: hayi ngalapho ke ngimazi kahle umbhedo nje kumama umbhedo nje akawembathisa izinhlobo
0: hayi ke kungcono ke ngoba uyamazi uyabona nje nalolu daba lwakho lasesibhedlela sakho ngabe kade nje aphuma nesomlulo salo khona ke awusho sithando sami unjani nje umphathi ukutatazela uma sekuvela lezi ndaba manje
1: hayi bo ngimazelaphi mina ngabe ngimbona apho umuntu oyihlalela ofisini lakhe
0: awu
1: yini ubuziswa yini
0: cha ngisho ngoba ngizokuthiwa nizovakashelwa ikhulu eyiphezulu zomnyango maduzane nje
1: hayibo ngempela
0: awuku
1: angizange ngizwe nje mina leyo ndaba endabeni semkosi
0: hayibo ubungakayizwa ayikafiki emaphapha endabeni nasendabeni kuse udaba lwangaphakathi nje
1: oh konje nina niyithola kuqala ngoba phela nazana nabantu baphezulu eh phuwa ngcungama eh nkosi yami
0: hawu yini uyamdabukela ungcungama khona ezofunda ukunaka umsebenzi wakhe ungcungama loyo
1: Hayi bo ungayisho kanjani leyo ndo Themkosi naye umuntu phela uyawenza amaphutha
0: Amaphutha?
1: Hey, namaphutha.
0: Amaphutha esikhathe side kangaka? Hayi yena lento yakhe ungcungama wakho le. Iyasolisa. Kungathi khona ikufihlile noma kukhona othila amvikelayo kuyo yonke lento.

Yo, ngaze ngabusiseka namhlanje ngoba ngiyithanda kakhulu. Ewu, oh, babo. Uyamthwala umuntu ngempela uJesu, uyamthwala umuntu kanti ke emva kwalo sonitshela ukuthi mashila senze njani. Na, 11 after 11 njengamanje.

Siyabonga kakhulu ngempela uShila sikhona ngiyacabanga ukuthi kumanje nje uvela ukhona into ne-notebook yakhe ayibeka lapha or iphepha lakhe alinamathelisa lapha efrijini kodwa elihle iphepha lokuliphekqa nje alibhala alithenga impela ezitolo lezamaphepha sengaqala kabhalele tip ayithole la amathipho athole la kuma Shilas njengamanje.

0: I-Major League Birthday yakwaShoprite. Futhi sikupha ngokuchaza amanani ezinto ezisisekelo. Ngemidilizo efana no 10 kg we White Star Super Maize Meal ngo 109.99 no 4 liter we Red Brand Sunflower Seed Oil ngo 129.99 kuphela. Imidilizo itholakala kuze kube umhla ka 10 ku-August 2026. KwaShoprite kuphela.
1: Thola isaphulelo sika 50%.
2: Amashalofu ezitolo zethu ezinkulu agcwele ukudla okungenampilo. Kuvama ukuba nzima kimi ukwazi ukuthi ikuphi ukudla okulungela umndeni wami. Ulwazi olubhale ekudleni okupakishiwe luxakile futhi aliqondakali kalula. Ngifisa sengathi besingaba namalebuli sexwayiso aqondakala kalula ekudleni okunenani eliningi likasawoti, ushukela kanye namafutha engenampilo. Sinelungelo lokwazi ukuthi yini esekudleni kwethu. Sekela amalebula esexwayiso angaphambili esembuzweni sokudla okungenampilo okupakishiwe. Sayina isicelo kuhila.org okuhela.org.
3: Ukhozi FM.
4: Ukhozi FM.
3: Luhamba phambili. Mlaleli, Ukhozi FM lunentokozo yokwethulela nanku umdlalo womoya owuchungechunge. Isihloko sawo sithi izinqumo. Episode 632.
5: Aw mkenge. Kwangaja uyithathe nje phezulu indaba leli iphupho yini ngisole?
6: Hayi cha wekhumbuza akungakho ngoba ngingayithathe liphezulu mfowethu. Into nje yenza ukuthi ngingathi yingoba phela bavumi la vele bengivele ngikulindele lo mfowethu.
5: Kanjani manje? Usuyisa ngoma ini kanti?
6: Phela wena mina ngiyazazi yonke lezi zinto zamathongo mfethu ukuthi ihamba kanjani kanti wena ke vele uswa ikhohlwa ngoba phela wena vele uyakhohlwa mfethu uyabona
5: awu kanti ungitshela imbudane uphupha kwami ngihlangana lapha manje nezinto zamathongo ngabe wena ubona sengathi leli iphupho kodwa ke ngokwakho ubona lisitshela ukuthini
6: angithi uHamza mfethu uke waphazamiseka endaweni yakhe yokuphumula kwaze kwababili njengoba bese sigcina sesimfihla nje futhi angithi
5: kunjalo
6: ingakho ke kubalekile ukuthi umuntu futhi enze izinto ezisemqoka ngesikhathi esifanele bafu
5: yeah
6: ukubuhamza wakulungisa konke okumelene nomuzi wakhe saphila ngaba sele thina naleli icala leli sesibhekene nalo manje
5: mfowethu kufana nokuthi uma kukhona ilungelo nalo ungalibambezela ngithi
6: impela kunjalo mfowethu uyiqiniso lokho kunje ngelungelo lokuvota mfowethu
5: yeah
6: uma ngabe ufuna ukubhalisa njengoba kubhaliswa nje ungcono ukwenze futhi kusenesikhathi lokho mfowethu.
5: Eh, yazi khona nje ebengibuze izinsukwini mfowethu ukuthi ubani ofanele ukuvota. Ey mfowethu ngathuka mfowethu ukuthi lo mbuzo ngisho azothila uyayazi impendulo yawo.
6: Mfowethu ukhona nomuntu ongazi ukuthi noma yimuphi umuntu wesakhamuzi saseNingizimu Afrika oneminyaka ye-16 noma ngaphezulu angabhalisa njengomvoti. Ungabhalisela ukuvota uma ngabe i-IEC isivule isho ngomhla ka-1 August.
5: Ingani ke ngithe uma ngimtshela lokho hayi kwaba baza wathuka izibhathi ukuthi heyibo ingane encane ngaka seziyavota njalo
6: uthini umfowethu bekufanele umtshele phela khumbuza ukuthi ukuvota kuvunyelwe kuphela uma ngabe usuneminyaka e-18 noma ngaphezulu ngosuku lokhetho
5: hayi ke phela ubefika ekuchwepesheke wezepolitiki ubengekambe lambathi ngimtshele konke umfowethu hey ungihlekiseke sethi yena uzosale sevotela khona eGoli njengoba phela eya kumzala wakhe ngeyinsuku zokuvota.
6: Hayi kanjani manje mfowethu?
5: Yini?
6: Hayi. Akakwazi phela ukwenza lokho mfowethu ngoba phela kubalekile ukubhalisela endaweni ohlala kuyona mfowethu ngoba ilabo phela ozovotela khona ngosuku lokhetho mfowethu.
5: Hayi ke. Bekuba ngconoko ukuba uthi yena useshintsha indawo yokuhlala ngoba bekuzomela abuyekeze phela imininingwane yakhe yokubhalisa ukuthi ivumelane nendawo ahlala kuyo manje ngithi.
6: Kanti ke mfowethu abanye abazi nanokuthi ngeke uzukwazi inhlobo ukuvota ngosuku lokuvota. Umungabhalisanga kusenesikhathi.
5: Uchaza ukuthini?
6: Yazi futhi okuxakayo. Yibo kana bangavoti abavele bakhale kakhulu uma ngabe izinto sezenzeka ngenye indlela. Kanti phela izwi lakhe wangabantu futhi abalisebenzisayo ilungelo labo futhi lokuvota.
5: Yeah.
6: Asihambe ke futhi nje siyobhalisa ngomhla ka-1 nangomhla ka-2 August e-stations angakithi. Khumbula ke mfowethu, ubhalisa lapho uhlala ngakhona futhi uyovota la ubhalise khona mfowethu.
5: Hayi ke, ungayisho uliphindeke lelo mfoka mgenge.
6: Asishone khona
5: khona. Nakhiya.

0: nami ngizibuza lokho kanye ungayenza kanjani into enje kumina gogo kumina pho mina
1: cha ayi awungenzi umuntu wena okuthola emehlweni yakho nje ngihlale nginecala nje mina
0: ay uzoba kanjani umuntu ungenawo ngisho unembeza wodwa lo gogo uphi unembeza wakho gogo
1: yazi mina ngibona ku wena ungenawo unembeza
0: awu
1: lokho usukuveza ikhathi eningabi
0: okudlula wena phela wena unembeza nje kuyacaca kudala wakufela ngazi noma wawuphi njani usungazi uthatha imali engakuboleka yona uyolobola umnakwethu
1: uyangeyizwa wena ukuthula futhi kahle kahle ungithwa ngesigaxa nje senhlamba
0: inhlamba inhlamba ethini le uyayazi inhlamba wena
1: izwa nje imini wena angisene umyeni wakho manje mina
0: hayi kuyacaca kusho ukuthi nguyihlo nakho phela usulotsholelwa yimina wena ngikuthathela umfazi ngubaba wakho
1: akulungile nokuthula ngiyabona ukuthi ngisehluluka emehlweni akho mina ubona ukuthi mina ngingahlulwa imali yokulobola ekubeni ngiyayiphanta ngiyiphantela kangaka
0: nje
1: indoda
0: hey hayi cha uyaphanta myeni wami uphanta impela nje lapho fanele ngikushayela izandla usungiphante kwazi kwabhoboka amaphakethe ngiyavuma
1: hayi hayi yazi awunale iqiniso mkami awunale iqiniso ngizamela kangaka kodwa ngisho kuleli khaya akakaze kulale ungadliwe ngenxa yemizamo yami namhlanje seyilutho
0: Hayi wahleka ntomkashenge
1: ungasahleli
0: uphanda nawe silale singadlili nawe
1: kumusha wahleke nokuthula wenza kahle uhle ngoba sengibonile ukuthi ngiyihlaya la vele kuwena
0: hayi akusho mina kusho wena ngomlomo wakho uyihlaya ngempela
1: ngifuna ukwazi ukuthi njengoba bengiqedela lapha amalobola lapha kwabuthelezi kini leyo mali yayivele phi yona
0: ubuza mina lokho
1: ngibuza wena impela ngithi wena wazi kakhulu ngithi Nayo lo mali kusho ukuthi ngangiyiboleke kuwena eh sekacacile phela manje ukuthi angikwazi mina ukuba nemali uma ngingayinika ngowena nokthula
0: hayi ngiyabona wena ucabanga ukuthi ngingane ucabanga ukuthi ngizalwa izolo wena ubona ngisineke usukhohliwe
1: hey bazwa ngiphoxa mami ngikhonze kangaka awungiphoxe
0: noma bekuthiwa ke nje wegogo awungikhonzile into engenandaba ke nayo anginandaba nje naleyo nto egcineni imali yami izongithinta Ayingithinta imali yami ngoba ngiyayifuna futhi gogo angiyiceli ngiyayifuna angisafuni ukukhuluma ke manje yabona ke manje angisafuni ukukhuluma gogo ngikhathele imali yami phambili indoda emuva kungenjalo uzombona unokuthula ngoba usum

0: ngeke yindaba sokhulumela lapho iyazi ukuba imoto yakho uvele wayipake emoli kunini kodwa ngisho bakithi
1: hayi suka sihlela emhotweni siyaphuma vele lana sizongena kuona la mafletho wabona
0: hayi bo hayi bo ngeke ngeke ngeke bakithi ngiyacela kulungile sixoxele khona la emhotweni anginawo nencane inkinga ayikho inkinga
1: bathi ke noma ngahlahla Naga kuza kwenzeka ngahlela akho amasusicha.
0: Angisho kabi bakithi angisho kabi. Ukuthi nje phela mina ngunkosikazi womuntu bakithi. Umnyeni wami ngathini ngempela? Umesezwa nje ukuthi ngibonakala emafletini ngalezi ikhathi.
1: Hey lalawa, lalawa. Sozongikhathaza ke manje yabani? Yangikhathaza indaba yakho lokungibuza i-business special.
0: Hayi kodwa kufanele phela ngibuze bakithi uma ngibona into engasayiboni kahle.
1: Yazi mina ngisama ngazokuthi usabize nalesehluleke sephoyisa ngomyeni wakho. Nomyeni wakho uhlulekile ukugqoka isikweletu sakho ngakho ke sengimthethe njengomuntu ongekho vele.
0: Ongekho.
1: Ufile njalo.
0: Hayibo, uchaza ukuthini mawuthi ongekho?
1: Ngichaza ukuthi mina sengizokwenza ngendlela yami.
0: Hayibo bakithi.
1: Okunye nokunye ke eningitshela khona angizakuzwa. Kungena ngapha kuphume ngapha uyangizwa.
0: Cha ngeke bakithi iyiphi leyo ndlela ke manje?
1: Hey ehle emotini wami usitsala. Ongeke ngembuzo mina. Kuyahla ngokumnyama kusazofanele sibele nazo emva.
0: Engabe sengikona ingane Nkosi.
1: Yahlawana.

0: Iindaba zeyidlale zaze zaphela lutho uzuzi lokubuya. Kanti kwenze njani? Hey, lo muntu ngoba ubethe uzothiqule emoli bese yabuya. Wenza ukuthi okungenzeka ukuhlamba olayini bade. Awuthi ke ngiphinde ngimfonele futhi. Ngimbuza ukuthi ungani engasabuyi manje.
1: Habe, akaphenduli futhi.
0: Hayi, mhlawumbe ke sithu seseduze. Kodwa phela lo kakusho ukuthi angaliphendula ucingo mengimfonela. Uyabona kuzuzile? Hleze uphezwe kwenye into ke futhi ezosifaka enkingeni ke futhi. Oh, Nkosi yami. Uyazi ngale ethami yami encane, ufuna ngangifonelela abantu abangasisiza ngendaba zezimali. Ngiyeke lo zuzu lohluphayo. Eh. Uyazi khona manje uzongena nje abuze ukuthi bengihlushwe yini. Ngimfonela nge-time yokugcina ekubeni eshilo ukuthi uyapi. Hey, suka. Out ke ngifonela uOlwethu. Uyena umuntu ongakwazi ukuthi angisize ngalento kaMabutho.
2: Yes, hello.
1: Olwethu, untshele lo.
2: Oh, bakithi nginayo nje ngizile inamba yakho ngiyeza ukuthi uwena. Unjani?
1: Hey, mfowethu ngizithi ngiyaphila noma ke isimo sami usazi nje ukuthi awu kwangathi usalele pho.
2: Ya no ngithe ukuzumeka nje ngephutha la isofeni nami kodwa usungisizile wangivuza. Isimo sakho sini leso manje ukukhuluma
1: ngaso? Awu mfowethu uyazi nje ukuthi indoda yakho Mabutho ungimuruze ngiyibhalundi ngigcwele amapopo ebusweni angikwazanga ngishuke emsebenzini.
2: Hayibo kahle wena ngempela.
1: Phela mina ngiyakujela.
2: Yazi ukuthi ngalelalanga ngangiyidakelwe anginakanga nokuthi kanti wayekushaya into serious.
1: Hayi bo, wesho ukungibulala. Angile ngisho emsebenzini indlela engiyiyona. Angazi ukuthi uMabutho wengenwe yini ngempela ngalo lasuku.
2: Hey, uyamazi kodwa nami ngizela ukuthi unjani.
1: Mina ngiyazi
2: lena. Ama anger issues lo yamuntu.
1: Uyazi lawo ma anger issues akhe angamlalisa ejele kwayikhona namhlanje ngikutshela
2: mina. Hayi bo mana ke usomvulela
1: icala. Lalela ngenhlanhla yakhe. Angamvuleli icala ngoba phela uyindoda esaza nayo naye kodwa ngibona ukuthi mhlamba ke sikhulume iqala kodwa ingxoxweni yethu hayi akakubonisa ngenhlobo nje ukuthi umuntu mhlamba oyisolayo
2: eish kusiyami yazini ngiyaxolisa insele bakithi yazi uxolo kakhulu nje
1: hayi cha cha cha icala bengakaluvuli kodwa uyazi ke nawe ukulimaza iphoyisa ukuthi kuyicala lingakanani mina bengicabanga ukuthi umhlawulele mhlamba yena ke salawula le nto ukuthelo yakhe ngoba akayiboni lento ukuthi ayenzile ngaphela kabuhlungu njalo.
2: Ey, yabona nje futhi uMabutho, awu Jesu.
1: Mina ngiyazi lento.
2: Uyasazi cefe.

0: Hey wemgeng, engikujabulela ukuthi izinto sezabalula hey ngalendlela mfowethu. Ngenxa yobuchobeshe lobu bafikayo. Uyabona nje mfowethu, kuhle ukubona abantu ukuthi sebengakwazi ukubhalisa njengabavoti ku-internet.
1: Hayi kunjalo mfowethu kunjalo. Futhi namfuthu ngavile ngamangala ukuthi hawu abantu futhi bangabhalisa noma babuyeke izimininingwane yabo kalula nje kanjalo nje mfowethu.
0: Balekile nje mfowethu. Hey wemfowethu, ukuthi umuntu abhalise la ehlala khona.
1: Lishuliphinde lelo mfowethu, lishuliphinde. Ngoba mfowethu ngosuku lokhetho uvota lapho mfowethu osukubhalise khona.
0: Imkhankaso yokubhalisa edlule wemgenge ikhombisa ukuthi abantu abaningi mfowethu bayaqhubeka nokubhalisa. Bheka nje ngoba phela nasemkhankasweni yokubhalisa ka nyaka 2024.
1: Yeah.
0: Kwaba nokuxhumana okungaphezulu kweyigidi eyimbili nesithupha zabantu nenhlangano ebhekene nezokhetho IEC. Kwathi mfowethu abantu abangaphezu kwa 457,000. Uyangizwa mkhenge? 457,000. Banga abavoti abasha.
1: Hayi mfowethu, yabona lokho kuyakhuthaza ngoba wonke umuntu mfowethu kufanele alisebenzise ilungelo lakhe lokuvota. Buka nje mfowethu ngomhla ka 20 nomhla ka 21 June. Kubhalisa abantu abangu 2.9 million.
0: Eh, mfowethu. Uyazi bese sengihlekisa ukuthi umuntu hey, uyikhonze ngempela ipolitiki. Uyabona yini ukuthi sobabili manje hayi sesiyagala wena manje sikhuluma ngokuvota hey, kuyale. Senze sikhohlwa indaba yephupho.
1: Kanti mina lotho futhi angikhohliwe. Ngijabulela nje ukuthi mfuthu leli iphupho mfuthu selikufuse nje emaqandeni mfuthu.
0: Awu, uthini ke manje? Emaqandeni?
1: Awu uthi nomlamulo wena. Kuhle phela mfuthu ukukubona usungenelela nasezindabeni zomuzi kamfowenu, nemfuno zakhe mfuthu ayishiyayo mfuthu uyabona.
0: Hey, ya mfuthu. Kona bekufanele ngabe kudala nginakile lezi zinto yabo. Kodwa ke hey bekuphela ukukhona bekukhona nezinye inkinga. Hayi manje sekukhona naleli icala ke futhi uyabona. Kuningi nje mfowethu.
1: Noma kunjalo mfowethu, sekufanele ukuthi manje futhi ubheke lo muzi njengoba phela umfuni engasekho futhi kufanele ubheke mfowethu.
0: Hawu. Kodwa ngoba ufoti mukhona nje. Nguye obheka izinto emzini kamne wethu.
1: Awu kahle mfowethu awungitshele. Wazi
0: uchaza ukuthini ke manje kukhona nokumhlula uFatima ekufanele ngabe ngiyakwazi
1: ngisho mina mlamu lokuthi kwa yena uFatima lo okhuluma ngayo kufanele ngabe wenganyelo wena mfowethu umbheke wena mfowethu uyabona
0: hawu ngingamela umuntu omdala kangaka mgenge uFatima omdala futhi ufunde kabo ukuthi angihluleka
1: singathi ke ngelinyilanga kuse mfowethu sekubhodla enye indoda emzini kamfowethu ekubeni wena mfowethu
0: Hayi kahle mgenge. Angeke yenzeke le nto. Ngeke ayenze lento uFatima futhi. Okwamanje mfowethu into engihlupha kakhulu indaba kaZara. And mfowethu sengiqala ukucabanga ukuthi leli phupho lingase libe umyalezo ongiphoqa ukuthi ngilandelele indaba yokuzala kwakhe.
1: Hayi. Nami mfowethu ngibona kufanele uyilandele. Sizobona ukuthi umazi kode wayekhuluma iqiniso yini ngalento mfowethu. Uyabona? Noma mhlawumbe wayedlela nje imbumba phela izangoma sezadla imbumba mfowethu. Kodwa uyilandele.
0: Okay.

0: uchaza ukuthini kuma ngabe uthi awuyi lapha wamasinzana.
1: Hayi ungizwa kahle. Ungizwa kahle. Angisazi phela mina isikwelethu esikhokhe emafletini, emadolobheni. Ebusuku nokwenza ngeke bu.
0: Hayi ke kulongelaka mhlambe mina ngiswe ngaba nola. Ngiyaxolisa vela ngelaka lenomuntu onjalo
1: yabo. Onjani? Onjani? Awuyena umuntu onjani?
0: Obotha ngaba abantu besifazana yabona. Bekufanele ngiqale nje
1: ukuthi. Wenzani? Susa lesandla sakho la ungiphululelani.
0: Usishayela isandla sami kaMthunga njawa. Kingakho ukuthi ngiyakuncenga. Iphoyisa lakho lejwayele ukukuncenga mfa.
1: Yey, yey, senokwena wangazi. Ungibiza ngomesisi Nsele. Kodwa uhlulwa nje ukuhlonipha lokho ukuthi ngumfazi womuntu mina. Umuntu onjani kanti wena?
0: Yebo. Yebo. Ngikutshelile ngalento yakho oyibiza ngomyeni efana lento efile la kumina ikho leya.
1: Ngebhadika kafile la kumina. Ingakho ngingeke enhlobo nje ngivumele mina ukuphathaphathwa yenye indoda eyamisa phile. Noma ngabe ke futhi usefile angiyona nje mina leyo nhlobo.
0: Kahle kahle kuyacaca ukuthi ayimesala ngokukhokhela isikole.
1: Hayi kuyacaca. Kuyacaca na ukuthi uhlala ukwenza ukulungela lokhu ungcola kwakho kwabanye abantu ushaye phansi kwashunqa uthuli ke kuloko.
0: Wawa. Kanti ubhayisa kangaka wamasinsana. Uyinyono oqabalo.
2: Ubhela kanjalo ke umdlalo wethu osihloko sithi isinqumo ababhali ilaba uMandla Ndlovu Ntomuhle Mcambi Ntando yaphezulu kunene Lerato Thowe Jabulani Jali Yenziwe Sithole noSicelo Gasa lo mdlalo uqoshwa ngaphansi kweso likaMdidiyeli uDolly Ogle. Silandele ezinkundleni zokuxhumana kuFacebook @UKhozi FM Official. UKhozi FM luhamba phambili. Woza nabangani bakho.
3: Awu makatazi idudla ngoba dle itolo. Ngoba hawe manzuza ngiyanibekelela bafowethu.
2: Chatha.
4: All right, sijala ngaphela kanisazana uKhozi FM uKhozi amaphiko phiko jambama.
2: Nosithandwa Nzuza.
5: Hey mloke nje manje ke sithandwa Nzuza.
6: Woza nabangani bakho.
5: Sijala kwechatha.
2: UKhozi FM.
6: Woza nabangani bakho. Woza.
4: Mushelele ulimi.
5: Woza ushelele kamnandi yeNkosi yami.
4: Mushelele kamnandi.
2: WNB.
4: Ngathi sindawonye singamnandi kuzoshala phana ngehorace 2 pass indawonye.
6: Bosa nabangani bakho sibambane nabangani bakho. Bosa.
7: Enjatha nomanzunza.
2: Bathi neviki ngo 3 kuya ku 6.
6: Bosa nabangani bakho sibambane nabangani bakho.
2: Kokozi FM. Luhamba phambili.
5: Woza nabangani bakho nabangani babo ke nize njengamanje ku Khozi FM 27 minutes emva ka 3 o'clock isikhathi sakho njengamanje sike nje #WNB ku Khozi kulwesine nje lapha sibona nje kakhulu ke kumdlalo womoya isinqumo uzobe khona futhi ke ngenza isonto ngomsumluko nje kuzokubeke ulwesine. Hey Chara.
4: Yey mntanganzuza uyaphila ntombi kuhamba kahle.
5: Ngishaphu mfethu ngibuyile.
4: Lidilikile igoli.
5: Yebo.
4: Awulehlile madoda. Alright.
5: Angishaphu kakhulu bafethu.
4: Ah khona nami ngane yakuyithambelela umlalelo wethekhaya la ukhona njengamanje emotweni emsebenzini efletini. Mhlambe noma ngawuphinjwa noma ngabule vula umsakazi uKhoza FM amagumbi nama nomhlaba siyabonga indlebe ehlala nathi ngamnandi ushaya lapha nje Horace 2 pass indawonye kanti kawu ingoma siyiphethe nje kuzoyithola noma kanjani. Ulwesineke namhlanje sina undlebe ethike lapha ya empeleni sinowele namhlanje. Eh sithi ke esigabhoqo uzobe khona kumfana noma kanjani beka nje ke indlebe usingabe ke usiphatheleni ke namhlanje nje ubikhuluma indaba ebalekile ke layo ukuthi ke siqaphele ke ama cellphone omakhale kukhwini einganeni kanti ngale wehora lesihlanu sithandwa uzobe khona ke lapha ke umfokanala ethi ke umuntu ngabantu namhlanje sizobe sinanonduna kulo ke wesifundazwe salapha kithi kwaZulu umnomzana ku Thamsa Nqantule
5: sibheka nje indaba eyithandi July ukuthi yahamba kahle next day ke izwankulu ke ngiyathemba
4: uyayibona lento leyo
5: ya
4: kama ngutshathe ngushengonini wangu misibongo khona kusithanda umntaka Nzuza sembojeni njengamanje
5: nasi nangu nesitisi usimama ngane bathi soft soft

ngidontshasile ngikhuluma lezi ndaba ngikhululekile ngoba ngiphusha ngesicaco esiwena umfula ugcwele noma ungenisa umfokangobe senyukhasela ibikhona inkunzi yamadoda umfokankosi enyukhasela ngithi thokoza mamuwela sesodla sikhuza amahewu ngokhisimusi ngisekhona iy'ntwana zami engihamba nazo.

Right, ina pala gamu rosa mara nufuga fagote singamzo tida mkove kaso la kona gamu shabi alinga na batu kuduku tuva ba monte kulu batu makula mazondo pala gasabu na gamu fuga fagote matoto tinsi zolenda ela pana gengeka basi mkuuze batu ela pana gengeka lawa tuga lakona ingo mala pana gamu na tatu itola ngalizka tu kumsa kuzi fmu kuzi all ma pigo pigo sama jenga mnandi ela pana gengeka la esmanga spega lagu 1 o'clock ela sotika sonde ela mina na wewe sikuwa sotika skulu mega mnandi gengeka la pana gengeka kumsa kuzi mkulu kuzi fm begini gengzo pega ngapa ge lagu itindeke ama voice note ukuthi ke khona ke laphana ke bathini khona ke manje ngiyathola ukuthi ke la kuma voice note belaphana ke nje ke ngizowa setha ke ngekudala sikwazi ukuthi sikuthole bekuthi ngifuna ukubheka ngapha ke ku Facebook page laphana ngoba isikhathi sesike sathi laphana ke nje ke ukumosheka sesike sathi ke laphana ke nje ke ukuthi ke la sibe ne interview yethu sina kumsakaza ukhozi omkhulu ukhozi FM ngithi ngifuna ukubheka ngapha ku Facebook hey balahleka abantu ngizovela ngigijima ke ngiyobheka lapha ke nake X sibheka ukuthi bathini abantu ngapha ku Twitter ukuthi ke bona ke bagijima bathini ngalesikhathi kumsakaza ukhozi FM ekusela phana kumzuzu omunye ngaphambi ukuthi kushaye laphana ke ihora lesingaki ngaphambi ukuthi kushaye ihora ke lalo kusela ke imzuzu emibili ngaphambi ukuthi kushaye ihora lokuqala nabo umsakazo 086 000 2437 noma sikhijima selapha ke kuyena ke la inamba yama voice note. Alright, number of my voice note is 079-163-9874. Semsebenzini mhlaphe ke usebenza ke ingabanini ke lazo uqhwepheshe ophisi laphana ke uyahle inyuka abaphila abantu ezikhungweni laphana ke njenge zokuphendula ke la izime iphuthuma usembe bahleleke nathi ke kamnandi laphana ke njenge amaklabhe nabesebusuku abasajive kanje abantu ebaphila abantu emakhasini sanibona le ndaweni zokudlela eyivula laphana ke 24 hours baphila kuma factory eyinkampanini zokuthutha ni right kodwa laphana ke njenge nalapha ke ezindizeni esebenza bakhanda abantu emahostela emagarage ahlukena ama security bathi kabahleleke nathi o driver mama upha sanibonani bafethu ni right siyazi ukuthi bakhona ke la aba asebenza ke laphana ke njenge laphana ke busuku siyabona ukuthi bahleleke nathi laphana ngalesikhathi kumsakazo omkhulu uKhozi FM sama nje kamnandi laphana ke njenge ngendlela la esimanga emsakazweni uKhozi FM angikunikeza ke ingoma masibuya ngala ingomeni sobe sesigijima ke sesibheka ukuthi ke laphana ke ngempela ke njenge la kuma voice note kuhamba kanjani bese sibuya ke singena ke hlukeni sosuku sikhuluma ngaso laphana ke ngalesikhathi kumsakazo wakho laphana ke njenge uKhozi FM. Right, asikijimeke nathi asuka madola sikunikezeke laphana ke ithwasa la ngempela iholo laphana ke intidala evamsuthi zabane kumanjalo amashanto makhuluma saxa ke mntu omkusuka amajoko amakando nina inti bafowethu suka.

0: ngijabule kwangijabulisa kakhulu. Ngiyaye ngithi mina into icoshile noyisebenzela kufana.
1: Akufani.
0: Lokho engakuwina yabona ukuwina i-trip yokuya e-Cape Town. Ngiphinde ngiye e-London. Nayo ukhozini ngizogibela ibhanoyi.
1: Awumadoda.
0: Ngizogibela ibhanoyi bafuthi hayi ngakujabulela futhi ngoba imnandi le yantu ngezwe nje umyethu wayegibela umuntu wangaligibela uyazi ngangaze ngacela omunye usisi wayehleli ngapha ngasewindini siye e-Cape Town ngathi zingisacela ukuhlala ngapha lo sisi wakho wase-Richards Bay wathi wathi futhi yaqala nokugibela ibhanoyi ngavele ngakhuluma iqiniso athi sisi wabantu ngiyaqala ngifuna ukulizwa amaselilenda hey futhi amaselilenda abakithi kwakuze ukuthi angime ngey'ngozwana ngizwa sekuthulekile isifuna ukuhlala phasi hayi kodwa yabona-ke lapho-ke nokuthi-ke nje mlindo lapha ngafika e-East London kwakuseyilezi y'khathi zokhetho
1: ngo-2019
0: ngafika abaholi laba bezepolitiki ikhongolo sayokhakasa khona no-EFF labantu minolo ondlonzi noshivambu ngibazi bukhoma bese kuthi lapha kufuthi khona e-East London ngafika kuzodlala i-Chippa United yabama indoda ukuqinisele noma ujabule ngeze ngathi angijabuli uma ngibona labadlali o-Dion Hotto babesadlalela ivithi sesiphaka nabo lapha ehotela nami ngijabule ukuthi nami ngiphaka nabo nabadlali wathi mntomini ngeze ngathi angijabule yini lophaka nabadlali
1: weze ngathi awunakile
0: lokumlandela u-John Hotto no-Duarte Domingo ala sonke lapha ehotela ey'bakithi hayi lolo suku ngeke ngize ngilibode ngiyabonga mlini
1: kodwa uthe kwakuwumhlakabani
0: ngisagibela
1: ibhanoyi mahhala
0: kaba ngilale emahotela kanokusho ngilokulethela izinto yabona mangiqala ukubona ngathi ngifike e-airport ngamdlula ngamabomu angithi ma bengakwazi phela baphathela amabhodi lawa abhala igama likabungani meya lapho
1: ngathi
0: ngamuka nje wasendiye liphetha angezukuya kuya kathi ngiyachoma nje
1: wesichomane kulungele phethe taki Right, nakanjani laphana ke njenge sikhathi sethu silikele lapha ke mzuzu selike kusele laphana ke mzuzu ngamashumi amabili ke laphana ke neshaka lolunye ngaphambili shala laphana ke lesibili emsakazweni omkhulu cause FM samanje kanje no Bramlindo ulinde kohle uhlelo laphana ke ziwapi sawubona masana kuvula khona umsakazo sikhuluma laphana ke indaba enkulu sikhuluma ke ihloko sethu lapha ke namhlanje simnandi ngendlela emangalo sayo sithi iluphi usuku olulodwa nje laphana ke ongasozwa likhohle lapha ke empilweni yakho nje ke uthi mangabe ukhumbule emuva kodwa lwalumnandi sifuna lwalumnandi hayi usuku laphana ke njeke olunye sifuna lolalumnandi kwena uhlalahlala ubulikhumbula uthi uyazi usuku olithile ngiyalikhumbula usuku olithile bese kuyasichazela ukuthi kwakwenzakalani laphana ke kulolo suku uthi nje qaphoqapho uyayizwa lona asikejime-ke siyobheka ngapha ukuthi-ke bathini-ke abantu sawubona cause
2: yabonisaasikhona
1: kunjani
2: ngiyabonga futhi uma nosiphiwamthetho lapha ePeter Maritzburg nande ya
1: uthini unyamboza
2: hayi ngajabula kabi ngangakubambe ingadi engadini kumlungu ngibambe ingadini sabanjwe ingadi ngikhule kasikhathi safuna amatorho usabizwa belungu ubambe itorho oma matorho ngathi ngihamba ngelinye ilanga ngihamba ngelinye ngathola amaforms ngathola amaforms angabasipala ngabula ngashiya i-phone number angekho ama-phone number amafoni lawo ngashiya ifoni yasemsebenzini esendlini yamlungu wangifonela umlungu zingekho wade wabuya la ozala kuthiwahamba uye lapho utholile umsebenzi kanje ngasika ngaphela nje ngamasipala bangeza i-interview ngarati ngaphansi nangemanje ngiyasebenza
1: kwakuwumhlakabani
2: sengiyako-35 manje
1: msale kungilobha njalo kulungile futhi wami ngiyabongeza la siyafena siyathakaza kakhulu hei abalali bomsakazo sebekhohliwe usuku ukuthi kwaku usuku ngifuna usuku olulodwa usuku ulikhumbule nosuku ukuthi lulodwa nosuku kwakumhla ka kwakumhla ka kwakumhla kabani ngesikhathi uzwa lento ekujabulisayo noma uthola lento eyakwenza wajabula nje yazi lelo suku engathi ngaphinde libuye right ake sikhijima sibamba abawu 2 bese sikunikeza lapha na ke ingoma right ake sibheke lona ukuthi uthini sawubona cause
2: kunjani emlindo
1: sikhona futhi kunjani
2: yeah ngiyaphila ngiyaphila kwethu
1: sikhuluma nobani thina
2: Yeah, la ephule royo ngokwahlamba kanti shaba ngokukhuluma naye.
1: Uthini ushabangu namhlanje?
2: Yeah, futhi ngajabula kakhulu lapha ngihlala lapha eKwaqo ngihleli noNtate lapha kuphamisi kwakulosini lapha ngo-2020 kuJune. Eh kungena ikholi nje nami nginakile nje ngihlalele lapha esitolo isecharging iphone ngena ikholi la maland line lawa avama ukuzitshwa abantu lawa. Yeah, and the phone mama uthi kuza lapha yana bengidlale nje enye competition ebusuku lapha 1 life lapha.
1: Awusuka madodhe. Eh.
2: Yey, nani answer le phone nami azaza kudlala uthi umama ukhoza hey uzokhozini la ushabanga ukukhuluma naye. Hayi uthi impela ushabanga ukukhuluma naye uthi lana unomncintiswano odlalile wa 1 life mina la uwina 5000. Yengangakholwa ngisho uyadlala ngempela.
1: Wayithola usufukile brazo usufukile usunenyu.
2: Ngavuka ngavuka ngapakisha igwama ngabuye eNatali.
1: Kwakumhla kabani?
2: Hey, ithetha ngiyazi kodwa wawujuni kulosini.
1: Akulosini, yeah.
2: Hayi ngapakisha igwama ngathi hayi ngifaye eNatali impela le mali yangivuza onto 5000. Hayi bona ngathi ngabuye la ma-competition ebedlale ozini.
1: Alright, because I'm saying what guys. Thank you. Right, I'm saying lapha ke lohlano Friday sphela lapha ke ku weekend yakhe zobe mina ngendlela ebalisayo lapha ke kwabanye abantu kwabanye futhi uthola ukuthi lapha ke sogcina ingemnandi lapha ke njenge ngenxa yizimo lapha ke itheke zavela kweminye ke emdeni ngoba phela sihlali ke sijabule ngaso sonke isikhathi kuba khona lapha ke emdeni ntho sicina sidlula ke la ezinye zehlobo zakho kodwa ke mhlambe sebuthi ke wena ke zobe mina ngendlela simanga mhlambe zobe lapha ke njenge usephathini ke dizeni mhlambe usemcimbini ke dizeni kodwa ke phela ngisafuna nje ukuqinisekisa ngempela ukuthi lapha ke isimenywa unaso awuvele uye nje uyabona umenywe bese uyakhona yosijabulisa lokho ngoba ave kuyinkinga lapha kumenywe mina sengifika nowamuntu sekuyimi ke ngasathola lutho ke manje sekunikwa lo muntu sengiyajeziswa kuthiwa wena ngitshele kahle ngathi uze wedwa hayi bafethu khona ke ngempela ke nje ke ezinye zeinsizwa ukuthi sicina seziyabizwa lapha ke kwekela ukuthi ngempela zezi kunomcimbi ke dise useseza nosibanibani bese uyitholakela usuphoxeka ke sekuba nezinkinga yabona bana usubizele eceleni kuthiwa ungitshele usumsaphi kusibanibani umsaphi ngoba phela ngimina ngibize wena okay fine kulungile ke anginikeze yena ke kuphuthe wena Hey, but for it easy, was it easy? Right, 25-2-2. Excuse me, your pega, la palake omunye. So, what goes? Okozi?
2: Windows.
1: What's going on, Gujan?
2: Hayi, ndinoza mnazo ni kwasabisa ngomsombuluko. Hey, bangijabule kakhulu abantu basabisa. Ngibingelela ngapha nangapha abanye bangikhawula ngemali, abanye amahafi, kuthiwa ulethele kuzeredweni.
1: Eh, usho kanje?
2: Hayi, umsombuluko nje ngikakhohlwa. Yebo mndindoza. Ngeke nolindela ngixaba lapha nobaba umphiwe mtshana noNdumiso kaMngoma ebe umnandi kakhulu.
1: Oh, ilolo suku lolo olukhumbulayo ngempela ukuthi eyazi bafuna. Nakho ngijatshulelwa.
2: Yeah, bilola ngikade ngisethe umkhaso wamtshala empazaza abantu akhethelane nini bafuthi kuzini.
1: Nasanga phela siyabonga uphilo yazi. Right, la kanjani ke sava sikunikeze lapha ke nje ke inkomo sikunikeza lapha ku Amanda Faku enyeke yama enyeke la nje ke la yeyintokazi lapha ke nje ke eshakela umculo omnandi endlela emandla sayo yati igama lakhe la ngempela u Amanda Faku kanti la sestage u Ami Faku walana ke eNingizimu Afrika intokazi sencane le ezala lapha ke nje ke ngo 93 uyabona ukuthi umculo ngempela usoculwa yithi intsha uyayizwa lona asikunikeze ke nangu Ami Faku masibona

0: Wola Mlindoza, uswelihle sijongo jallo, emit ilovo, ismona. Mina, mhlaka 13, Agasti 95. Bangithola i-driver's license. Danke Mlindoza, usijongo lo.
1: Mlindoza, ugcina inkosi lo labo sokhulu, hey baba. Mina lokhu suke ngiyakhohlwa ngiqala ukuqonywa. Hayi bo, 2010, ngiqala ukuqonywa. Hayi baba, angilalanga ngisho ebusuku ngalowo langa, ngalokhu ngicabanga ngeduku, ngivuke ngijabule, ngithi mina hayi bo mina, hayi bo, hayi bethu lasukunabela ngiphatha kahle kabi. Angibonge ucoshe ithuba, ucebe inkosi lo labo sokhulu.
2: Sawubona, sawubona wemlindo. Khuluma noNkosipho Nashanga odumenge likaChilisi mla eHowick eLichito. Msakazi, uyazi usuku olangijabulisa. Kwaku 2024. Inyanga kwaku September kumhla ka 21. Uyabona lolo suku ngangiqala ngqa ukuthola umsebenzi kweyami impilo. Ngase ngihlale isidi isikhathi ngingasebenzi ngingatofuzi. Kukubi kuwumuncu. Uyacabanga uthole ukuthi uhlela awutohoza indawo uzubona usunamabhuluku awu-2 uma kuguga lamabhuluku uzogqokana. Esho lolo suku nje langijabulisa kakhulu nje mhla impela ngithola itorho ngazibona nami ngiwumuntu ebantwini. Ngiyabonga kakhulu uNkosi ePhana Shange ngiseHowick eLichito.
3: Mlindo, mlindo, mlindo, kuyaphileka yimi usuku ngasoze ngilukhohlwa usuku ngiyotrayela kuKaizer Chiefs 2011 ngiyotrayela kuKaizer Chiefs. Hei, yabonga lo langa lelo ngangiyifila ngomdlalo ka-PSL. Ngifila. Yazi masiphuma i-training kunabantu abazosibuka sojima. Sizotrayela thina, sizotrayela. Hei, nangomuntu lapho Mlindoza. Nangomuntu lapho. Hayi, usuke ngasoze ngalukhohlwa. Olunye ke usuke ngasoze ngalukhohlwa. Ngihlangana nje noSithandwa Nzuza. Hey, umshado inkosi yami yabo lasisi lwana okhozi.
4: Hey Mlindoza, bethu hey wayikhuluma indaba enkulu. Yabona mina ngikumbula mzukane ngithenga imoto. Ayayayay. Ayalokhu usukela abamnandi njengalo la ngangithenga imoto mfowethu uJerry la i-14 embali. Ngangithenga uSnow White. Ipantam, lilihle. Sokosam.
5: Yeah.
4: Aya baqhubeka abanye besho nokuthi batholani bona.
5: Right, yeah, so phela sibuye futhi kuwena lapha ke nje ke la hey madoda, la ama voice note bayasho ke abantu. Yazi engiqede kakhulu khona le ethi yabona Mlindoza mhla ngiqala uqonywa. Futhi angibulalanga ubuthongo ngicabanga awumhla iqala iqonywe indoda. So nomunye usise ngimzuleke la shake live voice note emnandi ngendlela esimangalisa ethi ubonga nje kakhulu laphana ke ubaba wakhe wathi mayesedlule emhlabeni uthi ke wayesemshintshela laphana ke sibonga uthi kumanje uhlele kamnandi laphana ke emzini wakhe kuhle kudelile kunje ya. Hey madoda ezinye zezinto ke laphana ke uthola ingampela laphana ke nje ke abazali sebehambileke kodwa uthola ukuthi bakhona la kukhona la abakushiya khona kodwa futhi bakushiya ngendlela laphana ke okuyi yona yona. Right Mbili Mzuzu. A public share on the spill. So bona mzana vula kumsakazo. Hle no Bramlindo uLindo kuhle usizwe umfana kaNtombe. Lalelake mangabe ngibuya ngapha engomeni. Ngizobe sengiyagijima ke ngishaye ngiyonibiza ngali kulona ke sengigijima ke ngiyofunda lapha ya kuyena ke lapha ke uFacebook gijima ngena uyobhala lapha ke kuFacebook ukuze nawe ngikwazi ukulibiza nelakhe igama uzizwe nje ubizwe emoyeni mhlawumbe nawe ngaba usuku lakho lokuqala ke shoda uyabonake namhlanje uyabonake namhlanje njoba kuumhla ka 24 kuyena ke uJuly uLindo kuhle uBramlindo umfana kaNtombela wangibiza eRedwini wathi nami ngikhona wayiphakamisela awakangibingelela uphongolo kwalibisi awusenibonani right kodwa laphana ke endaweni yaphongolo bathi ke no balihlale balale umsakazi uKhozi FM uKhozi olumaphikophiko bese kuba umbhidi awusuka madlumabhethweni insizwa yalaphana ke enkandla ezimambeni naye futhi ithi I know ngikhona uBramlindo ngithule nje mfana kithi ngikulalele kamnandi emsakazweni omkhulu uKhozi FM asiye ngomeni masibuya engomeni ngoba sengena lapha na ke ku Facebook phuthuma ke lapha ke nawe uyobhala ngoba sengena ngiphela ngithi ukuzinza ngishaya abantu ku Facebook ngibashaya libomsakazo ku Kuzi FM bese ngiyabuya ke futhi lapha ke ngizobheka ukuthi bathini abantu ngapha kwethinda ke incingo ngaphambi sengomeni ke siqale ngapha kuqali
6: Johannesburg. Sithole ku 91.5.
7: Jama manje unandi kakhulu khona Kozi FM
6: noma ku SABC Plus app ulalele u Kozi FM. Luhamba phambi